Benevi sunu, benevi yonu konton todo kudonu weketen to kpado to tole. Mikudo zanzan, bole kudo kan edo ki kweyi. Mima fon dagbedo kwe miton lek biya. Mitok penu do kporopo miton lek kakado fie mide kan kweyi. Koton metin, loboro todo kudonu weketen to kpaton weyi. Mi kudo wan indo nou kudo nou eketen tok paton. Bole vò kudo akbak beji nan nou iwa e menon blo do kudo nou eketen tok paton le jie mi tokbe nou do kudo miton le. Mi men e imen. Bo kudo nou eketen tok paton nou debu nan se do nou mi sinkan. Ha? Bo san zan diyon de le men keke nan dokboy e chidi uwe ma kome don. E chidi a zomen don bo zan zan le yo, e ho kan e na kwe, men de le tiyan, e nan fon kwo do, o kodon nou eketen tok paton kwo. Men tokbe nou do kwo do kwo men pise se ton do men ma fon dragbe a ji. Men ma kole vò do kwe men ton se a ji, ma ou pwere to nan le vò kon men do kwo, o ho kan mon tan dan. Men tokbe nou men kaka lo bo do, men tere yo, men kole vò se bo do zan zan tin ton kon. Bo Sebastian ya wede ou azima, e jen do mon jiton, bo na levo kpala mito do zan zan tinton si nou yo akon. Mito kwe nou do kpo do kpo mito le kaka di le minon dok mo yo, ma ou kwe do to, e jen mi anofon, bo na do ta liya yi na we. E jen mi anofon, bo na do kudo na we, do e kule yon kome do mi ou. Bo, e kbe ye kule vo do kikon etinye yo, mi yo levo ze talo bo ta ze, bo kou le vò zi a fò lò bò, a fò zi yò, e yin o ghlon ghlon mi ton nou di a men, e ka yin nou yen mi ton di a, e ka yin ye kwe di e mi yon kakou, o men di a, jlo ma ou ton, jlo kbe zan ton, jlo kbe o ton, e wè do mò yin nou do kpuro kpo me pi se se ton we, ho mi to kpe nou do kpuro kpo me me e ko do toro mi e zan zan ti le yo. Mi to kpe nou do kpuro kpo me to le kaka do. Ma ou kpe to nan le vò kpuro kpo me yon do me we tegbe tegbe. Bon nou kon yo nan le vò do titiye. E ka chi kpon mo e. Me e yin kpe nou to yo. E an mon nou. Bo mon nou keke. Bo kan nan le vò mon nou teme teme. Mi nan biyo mi de le kpon do ji. Nou debu de kpe ona do khikle miye do gande gande men do kwede kwede en le yo. Eve do akonpikpan, lobo so nou kundo kon akpon. Lobo te son de kon, zande yo, zande nan levo le kon abo nou bisese, nan levo jen nou kanji dan dan dan. Me tokpe nou do kpo do kpo men bise ton, me men e do toro miye kwa lokpa debu ji, o me men e linkpon debu do mi ji, chubo me ka do toro miye kanyi kwa linkon ton me tinye yo, ma ou kpe do ton na yi linkpon ene le bi, bo nou kon yo nan levo tin, bo nou ki kwa waji jen nan levo fle wa do lo kpe zan, me men do kpo do kpo ron ton men. Mi na dokbe nou mi me e do kwe kwe kwe nou mi ton le du e egbe yi. Abi mi me e a zan egbe ton yi, a zan de do fode na. Lo bo mi do flin flin do a lok pare ji le yo. Mi tokbe nou do kpo do kpo men pi se se ton. Ta di yo mi me e no yi o bar na be. Lo bo do kwe kwe kwe nou mi ton du e egbe le yo. Mi tokbe nou do kpo do kpo mi ton le kaka lo bo do ji. Mi tre yo, mi ko se bo de kon. Bo nan le vò nan alisa ka o do kpo do kpo o mi ton le. Bo nan ki kwa wa dije yo, mi an le vò do nou mi de le zan zan di. Cho bo nou mi nan je nou e wale di yo. Kan do kpo do te, lo bo do fi. Bo kwe to bo nan do kpo ti. Lo bo nan yin wan nou kan ene an de sou ti tenkbe lo bo nan si. Bo nan di, kame kame. Fi de bo ale do kan kwo len kwa ton men tiye mwra ji aton wide, mi tok pwen mwe, bo tok pwen mwen khen twen le bise se lo bo so khan e lor do temne bo ka soro temne, toro mi ton le bise bo do, mi do kwa kame.